0: you. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19 wins.

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Liba Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality health care you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Liba Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JB Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
2: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend, at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
3: GB99.9, your good vibes.
4: Bossing!
5: Oy, Bossing! Magandang umaga!
4: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
5: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
4: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
6: Ayoko na.
7: Hala? Joke pala yun?
8: Hello? Sa GB99 po ba ito?
9: Ay, opo, mama. Kaya tara na at makipagtsikahan.
10: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
7: Bongga!
11: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
7: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitisin.
10: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
11: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GB 99.9, your good vibe. Papahuli ka pa ba?
3: GV 99.9.
12: Your good vibes.
3: DJ Frankie. DJ Frankie.
13: 8:58 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Maraming salamat po sa tumunghay sa aking programang Good Vibes Morning. At kanina, nakasama natin si Coach Dunhill at saka si Miss Midge sa Lakeside Fencers. Ayan, magkakaroon na dito sa Lipa City. So, manang fencing dyan, no? At hindi na natin kailangang dumayo sa Kamaynilaan. Lahat, no, mga ka-vibes, dinadala na dito yung mga art programs, music programs, mga theater show. Grabe, this week mga ka-vibes, from Monday ay nakasama natin ang Dularcada Playhouse. Meron silang gaganapin na theater show sa Lipa City. Ayan, bisitahin niyo Facebook page nila, Dularcada Playhouse. Tapos kahapon, may kasama tayong expressive arts facilitator. Ayan, sa future sessions niya, baka gusto niyo mag-attend. Follow niyo siya sa IG at Tinay Creates. And today, visit niyo ang kanilang Facebook page, Lakeside Fencers, na magbubukas sila ng branch dito sa Lipa City. So yun mga ka-vibes, ang dami palang programs, ang dami palang nangyayari dito sa Lipa. And not just in Lipa, sa Batangas, sa Teatro B, yung na-interview naman natin last week, sa ating programa, meron silang theater show na si Professor Tupo, yun ata ang title. But anyway, you may just visit their Facebook page for their tickets, Teatro B. Ang daming ganap mga ka-vibes, ang daming ganap. And sana may mga makapanayam pa tayong marami pa na para sa masa, para sa inyo mga ka-vibes, no? But anyway, 9 a.m. on the clock. At dito na muna magtatapos ang aking programa. Maraming salamat po sa pagtunghay sa aking programa, and we will continue to give you the information and what's happening here dito sa Laluigan ng Batangas, Calabarzon, and even nationwide and even international. Tas sana nahatidan namin kayo ng good vibes this morning. Once again, my name is DJ Frankie, spreading love, kindness, and good vibes sa radyo. God bless everyone po, no matter what, rejoice and trust the Lord. Ingat mga ka-vibes and happy Wednesday. God bless you all. At ito na muna ang iiwanan kong kanta sa inyo, Lovely Day by Bill Withers. At manatiling nakatutok sa GV 99.9. Your good vibes. Bye-bye!

GV99.9. 100 days before Christmas, simulan na ang saya kasama ang GV99.9, your good vibes.

0: Hey, Grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, Mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
4: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Parang Gardeng!
10: Ay, parang Efren, andyan ka pala.
9: Payag ka, ikay magaling kumanta.
10: Alay, oo naman, parang Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
9: Pero, bulol ka.
10: Ayaw ko na.
2: Hala, joke pala yun.
11: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
12: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
10: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
2: Bongga!
3: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
2: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangigising.
10: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
3: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye.
1: Papahuli ka pa ba? Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
13: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yan.
14: Baka DJ Honey yan.
2: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
3: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
4: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.

9:30 na ng umaga. Yan po ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po, syempre dito lamang sa the most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, Your Good Vibes. At syempre po, dahil nga alas 9 na ng umaga, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangitsi sa inyong araw dahil ito na po ang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. At syempre nakakasama nyo na po ngayong umaga ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Yes, na nagmamagandang umaga na po sa inyong lahat ngayong araw ho ng Miyerkules. Wednesday ho today, September 16, 2026. Grabe naman, September 16 na po. Isang daan na lamang na araw mga ka-vibes, no? Ngayong araw ay kapaskuhan na. Grabe naman! Oh, simula ngayon, isulat nyo na po ang inyong mga Christmas wish. Lahat ng inyong mga nais ma-receive, hindi lamang sa mismong araw ng Pasko, ano, bago na rin matapos ang taon. Pero mga ka-vibes, ngayong araw ho, no, kalagitnaan na agad tayo ng Linggo. Kalagitnaan na agad tayo ng mga malalaking hamon. Opo, nahaharap na agad natin ang mga hamon na ito, no, pero 'di ba, kinakaya ho natin. Kaya ngayong araw, no, simula yan, opo, ng pagbabago. Pagbabago talaga. Pero mga ka-vibes, ikaw ay may pa-shout out, ikaw ga ay may pa-mensahe sa iyong special someone. Nako, pwedeng-pwede niyo po yan ipadala, no? Mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page, GV99.9 FM. Mga ka-vibes, kung saan pwedeng-pwede kayo mag-iwan ho ng mga mensahe po ninyo ng inyong mga pabati, mga pa-shoutout. At huwag nyo hong kalimutan, no, na i-like, follow at i-share ang ating Facebook page. At syempre naman ho, huwag nyo hong kalimutan ang ating online live streaming. Mga ka-vibes, no, kahit saan ka mang sulok ng Pilipinas, ng mundo, basta ikaw ay may cellphone, may gadget, may internet connection, pwedeng-pwede ka pa rin makapakinig sa ating programa. I-search nyo lamang po ang GV999.live. O di kaya naman mga ka-vibes, no, magtungo kayo sa ating Facebook page. Nandoon yung link para sa ating online streaming. Kaya binabati ko muna ng isang magandang morning and happy, happy Wednesday po ang mga nakikinig sa ating online streaming. Pwedeng-pwede po kayo dyan, ano ha, mag-message. Oo, meron dyan ang comment section. O, mababasa yan agad ni DJ Honey. At meron din dyan call button. Once po nakinlik nyo yan, magre-ring yan din sa akin. Magkakakwentuhan na tayo. Oo, maliba na lang kung gusto mo ay on-air or off-air. Oo. Diba? Social. Bongga yan. Kaya mga ka-vibes, binabati ko muna ulit kayo ng isang magandang araw ho ng Miyerkules. Diba? Miyerkules agad. Wednesday ho today. Kalagitnaan na agad ng Linggo. Piruin mo yon, ayaw mo pumasok ng Lunes. Pero ngayon, ayan ka na una. Sa kalagitnaan ka na. Tapos tomorrow, Thursday, bispiras. Bispiras ng araw ng Biyernes. O, oh, diba? Ganyan lang ang buhay, diba? Sa una lang mahirap, sa una lang masakit. Sa una lang mahirap simulan mga ka-vibes. Pero kapag nagtagal, hindi mo namamalaya na sa kalagitnaan ka na. At unti-unti mo nang natatapos o nare-reach ang iyong mga goals sa buhay. Ganun lang iyon, diba? Pero wait lang, binabati muna natin ang isang magandang morning. Si JV Flores. Hello JV, good morning sa'yo and happy, happy Wednesday po sa iyo. At sa ating mga ka-vibes, ano, pwedeng-pwede kayo magpadala ng inyong mga mensahe. Opo, again, ang ating pong hotline number, bukas na bukas po yan. Pwede kayo mag-text 0926
0998-0998-0998. Okay. At saka nga pala mga ka-vibes, ano, kahapon ay payday. Kamusta naman ang inyong mga sinahod? May natira pa ga? Umabot ka ngayong araw? Umabot ngayong 16? O natapos na lahat? Baka naman ho, ano, naubos na. Naipangbayad na agad ng bills. Diba yung credit card ninyo? Puro kayo utang, tas ipopost nyo sa TikTok. Kung magkano na ang utang ninyo? Kayo talagang mga tao kayo. Pero mga ka-vibes, again, ha, dapat po maging responsable tayo sa pag-utang, ha, para syempre, no, hindi dadating ang panahon na tayo po ay walang pangbayad. Okay? Kung kailangan mangutang, yung mga ano lang talaga dapat, yung mga bagay na kinakailangan lang ho dapat. Huwag mangungutang na pangluho lamang, ha. May mga kilala akong ganyan, eh. Yan, yung mga manonood ng concert ni Bruno Mars. Eh, nakikisama pa kayo. Wala tuloy ako nabiling ticket. Pero mga ka-vibes, magbalik-tugtugan muna tayo. 9:40 po ng umagang oras sa buong Pilipinas. Muli ho akong magbabalik. Maya-maya lamang dito po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: 100 days before Christmas, simulan na ang saya kasama ang GV99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Tol, tol, tol!
2: Oy, tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
2: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangilising.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
2: Nakaradyo ka pa ba?
4: Iba pag kami.
9: Baka DJ Honey yan.
2: Baka DJ Honey yan.
10: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yarn.
11: DJ Honey.
8: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. Vibes ang oras sa buong Pilipinas, 10:33 ng umaga, at welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Syempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre mga ka-vibes, no, inyo pa rin pong nakakasama at napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. At mga ka-vibes, sa lahat po ng mga nakikinig sa kanika nalang mga radyo sa mga oras na ito, pati na rin po sa ating online live streaming. Nako mga ka-vibes, tayo po ngayon ay live na live na live na live na po sa Facebook. Kaya ikaw na nakikinig ngayon sa radyo, oo, ikaw ay ano na, ikaw ay magtungo na sa iyong Facebook. Magtungo sa ating page na GV99.9 FM para naman tayo mga ka-vibes, no, ay magkakwentuhan na nakikita nyo ngayon si DJ Honey. Pero syempre, ngayong araw ng Miyerkules, no, happy midweek everybody. Ngayong araw po ay may makakasama ho tayo na espesyal na panauhin. Kaya mga ka-vibes, binibigyan ko kayo ng ilang oras o ilang minuto para magtungo sa ating Facebook page para naman masimulan nyo po, opo, at makita ang ating special guest po for today. Pero mga ka-vibes, kung kayo po ay may mga pabati, kung kayo po ay may nais ipa-shoutout or may tanong kayo sa ating guest for today, pwedeng-pwede po kayo mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre ang atin naman pong Facebook page, again, GV99.9 FM, o di kaya naman sa ating online live streaming. Mga ka-vibes, pwedeng-pwede ho kayo dyan mag-comment, mag-iwan po ng inyong mga pabati ngayong araw. So mga ka-vibes, huwag na natin patagalin. Baka mamaya medyo mahaba-haba ang ating chikahan kasama ang ating special guest for today. Pero syempre, no, wag na nating ano patagalin mga ka-vibes. First time po na may isang chikiting. Opo, chikiting mga ka-vibes. Oo, batang-bata, very fresh ang makakasama natin po sa ating programa ngayong araw. Isang batang Batanggen niya po mula sa Lipa City na hindi lang po mahusay umawit, kundi po talented din sa pagtugtog ng piano at sa iba't ibang creative arts. Siya po ay isang Wikopa multi-medalist kung saan nag-uwi po siya ng gold medal sa vocals with self-accompaniment, R&B, jazz and soul at country, silver medal po sa open vocals at bronze medal sa gospel vocals. Naging Wikopa semi-finalist din siya at tumanggap ng second place performance award. Kaya naman mga ka-vibes, wag na natin patagalin. kilalanin po natin ang isang talented, masipag, at inspiring na kabataang Batanggenya, mga ka-vibes. Let's welcome Priscilla Yen Mendoza. Priscilla, welcome sa ating programa at good morning sa'yo. Priscilla, hello, good morning.
10: Good morning po.
8: Kamusta naman? Wait lang, ang ano naman, ang sweet naman ng boses. Parang may tatalo na kay DJ Honey. Kamusta ka naman, Priscilla?
10: Okay lang naman po.
8: Wow! Uy, nakakatuwa mga ka-vibes. Wait lang. Parang akong nasisiyahan, kinikilig ako kasi for the first time po sa ating programa ay may isang chikiting po tayong nakakasama. Priscilla, baka naman may gusto ka munang batiin, no, sa ating mga ka-vibes. Ayan, napaisip siya. Sige, may shoutout mo lang yung ating mga listeners.
10: Hi po!
8: Wow! Hello, hello! Hello po! Priscilla, saan ka galing? Very ayos na ayos ka today.
10: Sa school po.
8: Sa school. Wala ka naman ng pasok.
10: Po?
8: Wala ka ng pasok.
10: Wala na po.
8: Wala na po. Mga ka-vibes, again, nakakasama natin sa mga oras na ito, sa araw na ito, si Priscilla Yen Mendoza. Priscilla, syempre pag-usapan natin agad, no? Kanina ay Wicopa multi-medalist ka. Grabe, ilang taon ka na nga?
10: 10 years old po.
8: Anong grade mo na?
10: Grade 5.
8: Guys, imagine grade 5, 10 years old. Grabe na po yung achievement sa buhay. Nahiya naman si DJ Honey. Yen, Priscilla Yen. Oo, ano yung reaction mo nung ikaw yung magre-represent ng Philippines sa Wicopa sa ibang bansa?
10: Natuwa po ako, na-excite po kasi nung nalaman ko po na magre-represent po ako ng Pilipinas, like, na-shock po ako actually po. Hindi ko po na-believe na nakasama po ako sa international.
8: Wow. First competition mo to na international.
10: Opo.
8: Pero ilang maraming beses ka na nasumali sa mga competitions.
10: Opo.
8: So ito yung first time. Kamusta yung first time mo?
10: Oh my gosh.
8: Oh my gosh. Ano yon?
10: Natuwa po talaga ako. It's in. Ball of excitement po.
8: Mm-mm. So paano yon? Since nagsuschool ka pa, no? Paano mo naman na-handle yung school tapos may Wicopa ka pa?
10: Habang po na sa US po ko, pumupunta po kasi ako ng... meron po kasi kaming parang app na pwede namin puntahan online.
8: Mm-mm.
10: So, yun po yung ginagamit po para mag-study. Tapos, sinesendan din po ako ng mga friends ko at ng teacher ko po kung ano pong gagawin para makopya ko po sa notes. Pero hindi ko po nadala yung mga notebooks ko at books. Mm-mm. Kaya hindi ko po nagawa.
8: Kasi busy ka rin sa practice. Pero okay lang. No, ang galing mo, Priscilla. Alam mo, nung nakita ko nga yung medals mo kanina, sobra akong na-amaze. Mga ka-vibes, sa edad niya na 10 years old, no, parang grabe na yung achievements niya sa buhay. Sana yung mga kabataan din na nakikinig ngayon, ma-inspire tayo ngayong araw sa magiging kwentuhan natin kasama si Priscilla. Pero ano ba yung nag-encourage sa'yo? Ano yung nag-push sa'yo na sumali sa Wicopa?
10: Actually po, si mama po nag-encourage po sa akin. Mm-hmm. She told me about Wicopa. Tapos, gusto ko lang po itry. Tapos, nung trinay ko po, okay lang.
8: Mm-mm.
10: Kung hindi makasali. Nung nakasali po ako, doon po na ako na-motivate.
8: Mm-mm.
10: Kasi po, nung nalaman ko po na i-represent ko nga po, natuwa po talaga ako.
8: Wow. Ang galing mo. Hindi ka kinabahan, natakot. Kasi syempre, international na yun.
10: Oh, medyo po, pero nag-pray naman po ako.
8: Wow, grabe naman talaga. Pero paano ba nagsimula yung journey mo sa pagkanta? Ano ba yan? Simula pinanganak ka, kumakanta ka na? yung pag-iyak mo, may tono na agad, ganon? Paano?
10: Nung 2 years old po ko, may naririnig po ako mga songs sa TV, sa cellphone. Kaya po, minsan po kinakanta ko po. Tapos, isang araw po, pinakanta ko ng mami ko. Tapos, doon po nag-start.
8: 2 years old? Totoo ba? parang 2 years old. Nansyalan talaga ako nung bata. Kaya ako tuwang-tuwa dito kay Priscilla nung nalaman ko mga ka-vibes, no, na sa murang edad, napakabibo talaga ng batang ito. Sa panahon ngayon, ha, nalaman ko din na madalas siyang nakikinig ng GV.
10: Opo.
8: Tama?
10: Opo.
8: Wait lang, maiba muna tayo ng usapan, no? Since na-mention mo kanina din off-air, no, na nakikinig ka ng radyo. Ano naman yun yung masasabi mo sa mga kabataan na sobra na lang silang tutok sa cellphone, di ba? Wala silang knowledge about sa radio. Ano yung nag-push sa'yo para makinig?
10: Actually po, first, I didn't listen to the radio po. Pero nung bata po kasi ako, nag-listen na po ako sa radio kasi may CD po. Tapos, dun sa kotse po, may radio kami. Minsan po, cellphone lang po yung ginagamit ko para songs.
8: Mm-mm.
10: Tapos, isang araw, biglang prines ko yung radio. Tapos, napunta po ako sa 99.9. Tapos, biglang natuwa po ako sa mga songs na nag-show
8: wow.
10: up.
8: Kaya, thank you. Natouch naman ako doon. Baka umalis ako dito. Gusto ko na umiyak. Pero mga ka-vibes, no? Syempre, kinikilala po natin ngayon si Priscilla, no? Pero hindi naman maaari. Oo, hindi naman natin tatapusin ito. Hindi natin muna itutuloy ang ating chikahan hanggat hindi natin napapasample si Priscilla. Oo, hihingan muna natin ikaw ng sample.
10: Sige,
8: okay
10: po.
8: Lang ba yun, Priscilla?
10: Opo.
8: Ready ka na ba?
10: Ready na,
8: yes,
10: ready.
8: Mga ka-vibes, bago po natin ituloy ang chikahan, hingan muna natin ng sample si Priscilla. Again, mga ka-vibes, let's welcome Priscilla Yen Mendoza.

0: Wow. Ang galing. Ang galing mo, Priscilla.
1: Thank you po.
0: Grabe. Uy, kanina actually mga ka-vibes, sabi ko nung unang kita ko dito sa bata na, oh, Englisherang bata ito. Baka mahirapan si DJ Honey. Pero ang galing, no? Kahit pala yung Tagalog na song, okay, talagang kayang-kaya mo. Priscilla, matanong lang ni DJ Honey, tanda mo yung pinakauna mo na competition? Sige, yung pinakauna lang, ano yung nare-remember
1: yung
0: mo?
1: Yung sa school ko po na singing competition.
0: Pwede mo ba akong kwentuhan? Ano ang kinanta mo noon? Kamusta yung first ever mo?
1: Kindergarten po.
0: Kindergarten! Po. Ang galing mo naman!
1: Ano po yung champion doon?
0: Champion ka agad? Opo. First competition, champion agad?
1: Opo.
0: Wow! Anong feeling? Kinder ka pa noon?
1: Natuwa po ko, pero parang ano lang po, okay, kasi di ko pa po naintindihan.
0: Wow! Sana all, no? Okay, okay lang. Pero since na-mention mo champion, oo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, no, tayo ay panalo. Laging first place, no? So, paano mo hinahandle naman, halimbawa ay, pag hindi ikaw yung nag-champion, or kahit naging finalist, hindi ikaw nakasali, anong nararamdaman mo, paano mo na-handle yung ganung situation?
1: Okay lang naman po kung hindi nakasali kasi I can do better. Tapos there's always time for people to shine.
0: Wow! Ang galing naman nun. So hindi ikaw yung tipo ng bata na nagtatantrums, umiiyak?
1: Hindi po.
0: Very good. Maganda ang pagpapalaki ng magulang. Shout out kay Mami. Hello! Sa tingin mo, sino yung gusto mong pasalamatan? Siyempre, simula, sabi mo, 2 years old. Mahilig ka na sa pagkanta. Oo. Priscilla, yung mga sumusuporta sa'yo, sa tingin mo, ano yung nakakatulong sa'yo sa ganyan mo na industry, sa ganyan mong passion, sa talent mo? Ano yung nakakatulong para makapagpatuloy ka?
1: Yung support lang po talaga at yung pagmamahal po habang kumakanta po ko.
0: Wow. Sino? Sino yung mga na laging nasa tabihan mo lang?
1: Si Mama at si Papa
0: si
1: po.
0: Mama at si Papa. Baka may message ka na kay Mama at Papa mo.
1: Salamat po pagsuporta. I love you!
0: Yes! I love you! Ang sweet naman na bata na ito. Pero ayun nga, no? Ano namang masasabi mo, Priscilla, since bata, sobrang bata mo pa, no? Marami ka pang tatahakin, marami ka pang mapupuntahan, mapapagdaanan. Ano yung message mo na lang sa mga kabataan na katulad mo na nangangarap din bilang maging isang singer?
1: Don't ever stop believing and believe in yourself because even if no one supports you, you're there for yourself.
0: Wow! Oh, mga ka-vibes, nakuha nyo yon. Ang galing, no? Sa simpleng, sa murang edad, ganito na agad mag-isip itong si Priscilla. At imagine, mga ka-vibes, no, sa atin pong panahon ngayon, yung mga kabataan, kapag natatalo, pag hindi nakukuha yung kanilang gusto, nagtatantrums agad, umiiyak. Pero itong si Priscilla, no, kaya niyang i-handle yung ganong situation. Pero, nagbago ba yung confidence mo? Siyempre, dati, sa ano lang, local lang, sa school lang, nung lumaban ka na internationally, nagbago ba yung confidence
1: mo?
0: Opo,
1: sobrang nagbago po. Parang, lalong tumaas po.
0: Wow. Pero, siyempre, ano pa rin, humble pa rin. Paano mo paano ko ba i-explain to? Paano mo napapanatili? Oo, na ikaw ay humble sa sarili mo. Siyempre, malayo na yung narating mo eh. 10 years old ka pa lang, diba? Ikaw ay nakapunta na agad sa US para lumaban at i-represent ang Philippines.
1: Pero ako po, sa akin po, lagi po akong humble kasi po, hindi naman lang po ako nagawa. Marami pa pong tao, pati si God po.
0: Mm-mm.
1: He helped me go to where I am right now po. Tapos si Mama at si Papa sa pagsuporta. Tapos yes, sa lessons ko po.
0: Amen. So ano yun naman yung masasabi mo? Ano sa tingin mo yung pinaka-importanting lesson mo na natutunan dun sa iyong competition sa Wikopa?
1: Ang importante ko pong lesson dun po ay believe in yourself, always pray, tapos teamwork din po, tapos discipline talaga po. Mm-mm. Dun. Marami pong discipline.
0: Katulad ng ano?
1: Well, mababawas po yung free time dahil po you're gonna use your free time for practice.
0: Mm-mm.
1: Tapos po may mga certain food that you cannot eat, and you cannot use your voice for screaming, talking that much.
0: Ganon. Kaya pala dapat di tayo sumisigaw, mga ka-vibes. Dapat ganito lang yung boses. Hindi, magbulungan na lang tayo dito. Kaya mo ba? Pero yun nga, no, Priscilla, ang galing. May disiplina ka na agad, no, sa iyong sarili. Mga bawal na pagkain tulad ng ano, paano na yun yung ice cream? Diba usually yung mga bata, favorite nila ice cream. Paano yun?
1: Gusto ko nga po kumain. Marami ka po gusto kainin kasi pag lumalabas po kami para kumain, nakikita ko mga ice cream, mga candy. Oh. Yung mga hindi po pwede kainin.
0: Bawal. Oh, so, pero after naman ng competition,
1: marami ka pong kumain.
0: Wow.
1: Kaya po namalat mo medyo yung boses ko.
0: Namalat ka. Pero at least, no, nairaos mo na multi-medalist, no? Forever mo na yung dala-dala sa pangalan mo, Priscilla. Ang galing-galing. Pero ano naman yung mga sa tingin mo next na goal mo? Ano na yung mga plano mo after nitong Wikopa?
1: Oh, of course po. Focus on studies muna. Mm-mm. Pero at the same time po, mag-practice din po ng singing para lalong gumaling po sa singing at pwede pong gamitin sa mga sa school po, mga competition.
0: So, sa mga school muna, wala kang balak ulit mag-international competition. Oh, tingin siya kay Mami. Si Mami ang bahala. Pero Priscilla, matanong ko lang, no? Kamusta naman ikaw bilang bata ngayon? Anong nafe-feel mo? Kasi hindi lahat ng mga bata sa ganyang edad, marami na agad nararating sa buhay, no? Anong feeling na sa ganyang edad mo, wow, nandito na ako, no? Nakaapak na agad ako ng US para irepresenta ang Pilipinas.
1: Oh, natuwa po ako. Natutuwa po ako. Na-excite po ako sa mga upcoming competitions po kung meron pa.
0: Mm-hmm.
1: At
0: ano?
1: sobrang tuwa lang po talaga.
0: Sobrang tuwa. Oo. Pero open ka pa naman sa mga competition.
1: Opo.
0: Pero Priscilla, baka gusto mong i-shout out, no, yung mga coach mo. Oo, ngayon. Saan ka ba nag voice lesson before?
1: Echo Music po. Tapos yung dati-dati po before Echo Music, First Beat po.
0: Alam mo, sa Echo Music, munti ka na ako dyan. Si Coach Kit ba yun?
1: Opo!
0: Nga, hello po. Hindi na ako kilala. Nag-ano lang kami. Pumasok lang kami dun sa loob. Kaya dun ang maganda yung boses ko. Hindi na natuloy. Oo. Pero ang galing, no? So hanggang ngayon, may voice lesson pa din.
1: Opo.
0: Pero syempre, nakikita mo si na mama, si papa, no? Na medyo, alam mo yun, alam ko, malaki ka na mag-isip. Oo.
1: Opo.
0: Very matured na sa murang edad, mga ka-vibes. No? Nakikita natin, minsan, kailangan talaga may nilalabas na money. 'Di ba? Sa tingin mo, paano mo na-help si na mami at papa doon?
1: I will do my part po. Gagalingan ko po sa mga things na ginagawa ko po para at least happy po sila.
0: Yan. Yan naman talaga ang dapat po, no? Yung sa murang edad, mga ka-vibes, no? Gratitude talaga. Grateful sila sa mga meron na mga bagay na meron sila. Pero ito na, Priscilla, bago natin tapusin itong interview na ito, no, para sa mga kabataan, sa mga tagalipa, sa mga taga Batangas na may pangarap din sa performing arts, ano ang advice mo sa kanila?
1: Don't stop believing in yourself and always pray, and don't be arrogant and always be humble, because one day when you reach your dreams, people will love you and will support you more if you become humble and kind.
0: Wow, ganyan. Ganyan dapat tayo, ha? Ito, bata pa lang, marami nang na-achieve, ha? Humble, mga ka-vibes. Sana yung mga nakikinig din ngayon, ha, na medyo kaunti-kaunti lang naman yung mga na-achieve, boy. Paunti-unti. Dapat maging humble lang talaga. Yan talaga yung isa sa mga susi, mga ka-vibes, para po tayo ay magtagumpay. Pero Priscilla, tanong ni DJ Honey, pati na rin ang ating mga ka-vibes. Sa future ba, once na makagraduate ka na ng college, ano ang plano mo? Gusto mo bang maging professional singer? Or may iba ka pang pangarap na marating sa buhay?
1: Ang pangarap ko po pag nag-college na po ako tapos nag-graduate na po ay maging isang abogado po.
0: Wow! Grabe naman si attorney. Attorney Priscilla. Talaga?
1: Opo.
0: Pwede mo naman kaming kwentuhan tungkol dyan sa pangarap mo. Bakit?
1: kasi na-inspire po kasi po ako sa daddy ko. Tapos gusto ko din po mag-singing habang nag-lawyer din po.
0: Wow, lawyer si daddy mo.
1: Opo.
0: Kaya naman pala, may nililook forward talaga siya. No? Alam niyo mga ka-vibes, no? Again, tingnan muna natin si Priscilla Lo, napaka-talented na bata, napaka-disiplinado. Mga ka-vibes, lagi po talagang mayroon silang tinitingala po na tao sa kanilang mga buhay para po mapunta sila sa ganitong sitwasyon. So sa ating mga ka-vibes, no, sa ating mga magulang dyan na nakikinig po ngayon at sa mga bata, no, dapat po mas maging maayos po tayo na role model ng ating mga anak para hindi po natin pagsisihan pagdating ng araw ang kanika na lang mga attitude, ang kanika na lang mga character. Priscilla, bibigay ko na sa iyo ang floor para i-shout out ang iyong mga gustong pasalamatan ngayong oras na ito.
1: I'd like to shout out po Mama and Papa, to those who helped me fully prepare, Coach Kit Manset, and I also want to mention, and nagpapasalamat din po doon sa mga tao na tumulong sa akin nung nag-start pa lang ako nagkumanta.
0: Mm-hmm.
1: Si Teacher Nia, si Ninang, Teacher Max, Teacher Eugene, and also First Beat, where I learned how to play piano, and special mention po si Teacher Ja and Teacher Jean.
0: Yun, shout out po sa inyo. Nandito na po si Priscilla sa GV. Pero syempre mga ka-vibes, no, bibigyan pa tayo ng isang awit ni Priscilla, yung kanyang isang inawit doon sa Wikopa, tama?
1: Opo.
0: O, mga ka-vibes, kumapit na kayo at syempre lahat ng mga nakikinig ngayon sa kanika na lang radyo. Again mga ka-vibes, live na live na live po tayo ngayon sa Facebook. Kaya siya, huwag na nating patagalin mga ka-vibes. Once again, let's welcome Priscilla Yen Mendoza.

0: have it, mga ka-vibes. Priscilla, once again, congratulations ha. Sawi ko pa. At saka hangad ng GV99.9. Lahat ng success mo sa buhay, saan ka man magtungo, saan ka man pumunta, Priscilla, no? At saka, alam mo, ikaw, no, sa ating interview ngayong araw, nakita ko kung gaano ka ka-humble, nakita ko kung gaano ka kabait na bata, disiplinado, masipag. Ipagpatuloy mo yan, Priscilla. At sa ating mga ka-vibes, no, lalong-lalo na po yung mga mommies and daddies dyan, no? Sana supportahan po natin yung ating mga anak. Katulad na lang po ni Priscilla, no, na ganyan po siya. Opo, very supportado ng mga magulang, kaya po talagang marunong sa buhay sa murang edad. Any last message, Priscilla, sa ating mga ka-vibes?
1: Opo. Believe in yourself. Always believe in yourself. Support yourself if no one's there to support you. And always pray.
0: Ang galing naman. Support yourself, oo. Pero naniniwala ko na yung mga parents natin, Priscilla, laging nandiyan na sumusuporta sa atin, no? Or kung wala man kayong sabihin na natin kung hindi kaya ng parents natin, no? Again, sa sarili natin, no? Maniwala kayo sa sarili nyo. Priscilla, alam mo, marami akong natutunan sa'yo. Thank you so much, Priscilla. Pag ako nagkaanak, turuan mo kumanta. Ikaw na lang yung kanyang coach. Oh, baka may gusto ko pang i-shout out.
1: Opo, meron po. Si Miss Jen and all my teachers. Grade 5 St. Jude, Canosa Academy. Sister Mara, Nanay Emmy, and Ate Lial. I love you.
0: Yun, ang sweet naman ni Priscilla. Baka si Mami at Daddy mo pa may. Any last message, shout out mo na. Ay, wala na. Nahiya na si Priscilla. Ano, wala na talaga.
1: Meron pa po. Ano?
0: Sige,
1: thank
0: go.
1: Thank you po for supporting me. Thank you for loving me. I love you.
0: I love you. Ang cute. Ang sweet. O, sino pa daw? Meron ka pang gusto i-shout. Once again, mga ka-vibes, kasama natin ngayon si Priscilla, no, isang multi-medalist sa Wikopa. Siya po ay lumaban internationally. No? Imagine, 10 taon lamang itong batang ito. At talaga namang ang dami ng achievements sa buhay. Ano, okay ka na? Sino pang babatiin mo?
1: Wala na po.
0: Wala na. Okay ka na. Wala ka nang isa shout out. Yung ating mga ka-vibes na lang, batiin mo sila ngayong oras na ito. Ha? Mga ka-vibes, again, 11:04 in the morning, nakasama po natin sa ating programa si Priscilla Yen Mendoza. Muli po ako magbabalik maya-maya lamang dito po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
2: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Bossing!
2: Oy, Bossing! Magandang umaga!
1: Bye, ka. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
2: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
1: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
7: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
8: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
9: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
8: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
9: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
8: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
10: The best request.
8: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
9: Request ka na!
11: 100 days before Christmas, simulan na ang saya kasama ang GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 11:32 ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats at tugtugan at kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9. Your good vibes. At syempre, nakakasama nyo pa rin ang pinaka-sweet sa na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey na nagmamagandang morning na po sa inyong lahat. Opo, isang magandang morning and happy Wednesday po sa ating lahat. No? Shoutout muna natin si Priscilla at saka ang kanyang mother. Oo, baka nakikinig sila sa mga oras na ito. Hello po, thank you so much at ingat po kayo. Uy mga ka-vibes, kanina ha, yung ating interview kasama itong batang ito na si Priscilla, talagang nakaka-inspire. Ano? Sana yung mga magulang din po ma-inspire na suportahan yung kanilang mga anak, anuman yung kanilang mga pangarap, anuman ang kanilang mga gusto sa kanilang buhay. Lalong-lalo na po sa murang edad mga ka-vibes, no? Ang gusto lang lagi ng mga yan ay suporta po mula sa atin. Kaya napakalaking bagay po niyan sa pagbuo po ng mga pangarap ng ating mga chikiting. Okay. Pero bago po ang lahat, batiin muna natin ng mga nagpadala ng kanilang mga mensahe. Ito naman si 2827. Good AM po, kahit brown out at mabanas at walang tubig. Nawasa dito sa Sabang Lipa ng 6 AM up to 6 PM now. MIFM radio station naman. Sa cellphone namin kami nakikinig ng GV99.9 FM habang naliligo sa bukal ng Riverside na barik ng 5 cases. Grabe naman ni Aray, na barik agad-agad ng beer, ng madaming ice tubes at pulutan ng mga bihag na Texas na manok, panabong na adobo sa gataw. Grabe naman yun. 2827, hello po. Maraming salamat po. No, kahit kayo ay nag-e-enjoy po dyan sa may Riverside o sa may Sabang daw, ay maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kahit kayo po ay mga naliligo dyan, ay kayo ay nakatutok pa rin sa ating istasyon. Thank you so much po. At ingat kayo ha. Huwag masyadong mag-inom. Okay? Dahan-dahan lamang. Baka pag nakarami, ay sigihan nyo. Uy, na-appreciate ko yan ha. Yung mga nakikinig kahit brown out daw, sa cellphone daw sila nakikinig. Thank you so much po. Mga ka-vibes, kung kayo ay may pa-shoutout din sa mga oras na ito, may nais kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, o kahit ano pang celebration yan, pwedeng-pwede po yan. O, mag-text lamang po kayo sa ating text line number 0926-079-8708. At ang atin naman hong Facebook page, GV99.9 FM, kung saan pwedeng-pwede rin ho kayo dyan mag-message. At huwag niyo pong kalimutan na i-like, i-follow, at i-share. Ay, syempre naman, huwag niyo hong kalimutan din ang ating online live streaming kahit saan ka mang sulok ng Pilipinas, ng mundo. Basta may cellphone ka, may gadget ka, may internet ka, oo, pwede ka pa rin makapakinig ng ating programa. Syempre dito lamang yan. Opo, mag-search lamang or research nyo lamang sa inyong mga browser, gv999.live. O di kaya naman po, yung ating link po ay nasa Facebook page. Pagkinlik nyo po yan, o di ba, online streaming agad. Mga ka-vibes, hintayin ko ang inyong mga pabati ngayong araw, ang inyong mga pa-shoutout. Pero ngayon, magbalik tugtugan muna tayo. Ito muna ang isang awitin na paborito ko nung ako ay iniwan ng crush ko. Iniwan ng crush ko! Ito muna ang Butterflies by Denise Julia, 11:36 in the morning. Muli po ako magbabalik maya-maya lamang dito po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan sa GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: GV99.9.
1: 100 days before Christmas, simulan na ang saya kasama ang GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
1: Vibes, 4 na minuto makalipas ho ang alas 12 ng hapon. Isang magandang hapon po at welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kuwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre naman ho, oo, nakakasama nyo pa rin, napapakinggan nyo pa rin hanggang alauna po ng hapon. Ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo, ito po si DJ Honey. Naku mga ka-vibes, kanina po ay napakinggan nyo ang Santa Tell Me by Ariana Grande. Mga ka-vibes, no 100 days na lamang po ay Pasko na! Merry Christmas! Diba, nagsimula na nga ho tayong mag-countdown. Diba, parang kailan lang kakapasok lang ng taong 2026, 'di ba? Ito tayo ngayon, no, nagka-countdown na. Simula na ho ngayon ang countdown. Kasi nga po, paalala po ito. Bakit nga ba naman nagka-countdown? Ano bang rason bakit may countdown? Ito ba ay paalala para sa mga ninong at ninang na ilang araw na lang bago ka makapag-ready ng pamasko mo? Yung mga ninong at ninang dyan, may 100 days pa ho tayo bago i-ready ang mga ang mga pamasko natin. O mag-ipon-ipon na rin ho kayo. Kasi 'di ba, nalalapit na naman ang holiday season, 'di ba? Tayo po ay patungo na naman sa kaliwat kanan na kainan, kaliwat kanan ho na mga gathering, na mga reunion. 'Di ba? Puro na naman, puro pakikipag-socialize na naman. Alam niyo, somehow po ha, medyo hindi ako ready sa mga gayong mga pagkakataon. Oo, yung makikita mo, yung mga dating kamag-anak. Yung mga kamag-anak mo, no, na matagal mo nang hindi nakikita na, ay, kamusta ka na, ga? May boyfriend ka na, ga? Ay, talaga, nakaka-offend kayo. Nagtatanong pa kayo, alam niyo kung meron, dadalhin naman sa reunion. Tatanong-tanong pa. Ayo talaga, uy mga ka-vibes ha, ngayon pa lamang ho, no, September pa lang, pinapaalala na po agad ni DJ Honey ha, ilugar natin ang ating mga katanungan pagdating sa ating mga kamag-anak, oo. Minsan nakala kasi natin, nakakabuti po para sa kanila, pero hindi nyo ho alam, minsan nakaka-offend po, okay? Okay, okay? Wala pong pinipiling edad yon para po yun sa lahat mga ka-vibes, ha? Pero syempre, kaliwat kanan nga ho itong ating mga pagdiriwang, kaliwat kanan nga po ang ating mga gatherings and reunion. Baka naman ho ngayon kayo ay naghahanap po, lalong-lalo na po yung mga nakikinig ho ng mga taga-malalayo dyan. Tapos ang inyong mga pinaplano or binabalak po ay dinis sa may bandang Batangas. Ayaw nyo naman magluto, di ba? Alam ko ayaw nyo magluto. Lahat kayo tamad. Gusto nyo lahat magsuswimming agad, di ba? Gusto nyo chismisan kayo. Para hindi po kayo maabala sa inyong chismisan, maigi ho na mag-order na lang tayo ng pagkain. Oo, lahat naman yan, mayroon ng KM Lomi House. Oo, mapa noodles, mapa ulam, mapa kanin, mapa pasta, lahat okay. Lahat meron sila mga ka-vibes. Kaya sa lahat po na mga nais mag-order sa mga nalalapit po nilang mga pagdiriwang, ang KM Lomi House po ay located po sa may Bulbok, Lipa City. Pwede nyo po silang kontakin sa 0905-660-3046. Oh, diba? Panigurado, busog kayo niyan lahat. Oo, walang maiiwan sa chismisan. Lahat makakatikim ng Shanghai. Diba, mga ka-vibes? Nakaka-excite po na nalalapit na itong holiday season. Pero grabe, no? Higit kalahati na agad itong buwan ng Setyembre. Oo, nasa 16 agad tayo. Anong mga pinaplano nyo sa buhay? Ano yung mga plano nyo pang gawin sa mga natitirang buwan ngayong taong 2026, no? Alam nyo, kagabi, parang nabisita ko kahit papaano yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko ngayong taon. Wala pa akong na-checkan. Oo, wala pa talaga. Grabe na ito. Diba, sabi ko nga last year, magda-diet na ako. Wala na din. Next year na lang tayo babawi. O, ilang buwan na lang, diba? Parang mabibitin naman. Sa next year na lang. Diba? Kay talaga mga ka-vibes. Pero again, sa lahat po ng may mga pabati sa lahat po ng may mga pa-shoutout. Opo, bukas sa bukas pa rin ang ating hotline number sa 0926-079-8708. Opo, pwede po kayo dyan mag-text, magpadala po ng inyong mga mensahe at pagbati. At syempre naman po ang ating ano Facebook page naman, GV99.9 FM. Pwede kayo dyan mag-message, mag-iwan ng mga mensahe po ninyo. At huwag niyong kalimutan na i-like, follow at i-share. Pati na rin po sa ating online streaming. Diba, binibigyan ko na kayo lahat ng choice. O kung para kung hindi ka ready ngayon, edi dun sa isa naman. Oo, kahit saan pwede ka mag-message, mababasa po agad yan ni DJ Honey. Batin muna natin ha, ang ating 255 million listeners sa ating online streaming. Isang magandang hapon na po sa inyong lahat. Happy, happy Wednesday po. Opo, pwede kayo dyan mag-comment. Hanapin nyo lang yung comment section, no? Meron dyan na pwede nyo i-hire ang inyong mga identity. Pwede kayong mag-invento ng inyong mga pangalan. Opo, pwede nyo dyan iwan ng inyong mga mensahe. At binabati ko na rin lahat ng mga nagse-celebrate ng kani-kanilang mga birthday ngayong araw. Happy, happy birthday po sa inyong lahat. Nawa po na lahat ng inyong mga plano, dasal at panalangin, lahat ng inyong mga wishes ay matupad. At sana maging masaya po kayo sa inyong mga buhay. So ito na nga mga ka-vibes, no? Medyo seryosohan muna tayo. Oo, si DJ Honey lang naman ang hindi seryoso. Hindi, medyo seryoso muna tayo ngayon sa mga oras na ito. Dahil nga po mga ka-vibes, nagbabala po. Opo, ang Department of Health patungkol po sa prostate health mga ka-vibes. Ano? Dahil ayon po sa datos na inilabas po ng Department of Health at Global Cancer Observatory, higit 9,000 po na bagong kaso ng prostate cancer ang naitatala sa Pilipinas bawat po taon. Mas madalas po itong nakikita sa mga kalalakihang nasa edad 50 pataas. Ang isang hamon po dito sa mga unang yugto po ng prostate cancer, maaring wala munang kapansin-pansing sintomas. Kaya sa mga nakikinig po ngayon, para po sa ating mga tatay, lolo, kuya, tito at lahat ng kalalakihan, mahalaga po ang regular na konsultasyon sa doktor. Kung may napapansing pagbabago po sa pag-ihi o iba pang kakaibang sintomas, so wag ipagwalang bahala mga ka-vibes. Ano? Magpakonsulta po sa health center o sa doktor para malaman kung kailangan ng pagsusuri gaya po ng PSA test o digital rectal examination. Kaya mga ka-vibes, naku, mas mabuti hong maagapan kesa ang magsisipo sa huli. Ang pag-aalaga po sa sarili ay pag-aalaga rin sa mga taong mahal po natin. Uy mga ka-vibes, ayon po sa Department of Health, ha, ang mga sintomas po ay pagbagal o pagkonti ng pagdaloy ng ihi, paghahalo ng dugo sa ihi, pananakit o pagkahapdi habang umiihi at kawalan po ng kontrol sa pag-ihi o pagdumi. Again mga ka-vibes, no? Nagpapakita ang mga sintomas po na ito sa edad 50 po pataas. Mga ka-vibes, no? Again, alam nyo, magandang regalo po ito sa ating mga tatay, sa mga ating mga tito, ano, na ipa-check up po sila. Again, katulad din sa ating mga magulang, importante rin po na ma-check, lalong-lalo na nga, no, kung medyo pa senior citizen ng ating mga magulang, mahalaga po na sila po ay regular na nagpapatingin, nagpapa-lab test para makita naman, no, kung may mga mataas or may mga mabababa po tayo dyan na mga kung ano man sa ating mga katawan. Pero syempre higit sa lahat po, mahalaga rin po na kumain po tayo ng healthy po na pagkain. Oo, lalong-lalo na po yung mga gulay, kumain tayo ng gulay mga ka-vibes, no? Pero dito kasi sa Pilipinas, ang mahal talaga ng gulay, wala akong masabi. Gulay tsaka yung mga prutas, napakamahal. Alam nyo yung mura, oo, yung mga instant. Diba? Pero yung instant naman, mahirap naman po yan. Ang kalaban naman natin dyan ay ang ating kidney, diba? Maraming mga pwede po tayong seryosong mga sakit ang makuha po dyan. Pero diba mga ka-vibes, pinag-uusap-usapan po ngayon, no? Yung isa pong paghahain po mga ka-vibes na dagdagan daw po ng tax. Yung mga sugary drinks, kabilang din ang ice cream, diba? Nakakaloka na talaga ito. Parang di mo na alam kung saan kalulugar sa Pilipinas. Diba, lahat na lang nagmahal. Bakit hindi nyo na lang muna murahan ang gulay? Kung ang concern po dito ay kalusugan, mga ka-vibes, ano? Dapat, ano lang, murahan na lang ang gulay. Oo, tsaka mas madali o mas madaling magpa-ospital, magpa-check up. Kasi yan din ang kinakatakot ng ating mga kababayan eh. Dahil nga sa mahal po ng pagpapadoktor, pagpapa-check up, hindi po nila ano na natitingnan or na-check ang kanika na lang mga sarili at kalusugan. Diba? Ayusin muna nila ang kanilang ayusin muna ang sistema dito sa atin. Huwag na muna dagdagan. Oo. I-celebrate siya. Hindi. Huwag niyo muna dagdagan. Nag-iipon na nga ako eh. Tapos mamahalan niyo naman yung milk tea ko. Oo. Tapos yung ice cream ko. Diba? Kabilang din yung mga kape, mga instant coffee, 'di ba? Hindi ko na talaga alam. Pero mga ka-vibes, again, sa lahat po ng may mga pa-shoutout ngayong araw, ay mag-text lamang po kayo, opo. Pero magbalik-tugtugan muna tayo sa mga oras na ito, 12:16 ng hapon. Muli po magbabalik si DJ Honey dito po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9, Your Good Vibes.
0: GB99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Tol!
2: Oy, Tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
2: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
7: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
1: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
8: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
1: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
8: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
1: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
9: The best request.
1: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
8: Request ka na!
10: 100 days before Christmas, simulan na ang saya kasama ang GV 99.9, your Good Vibes.

0: Chicka Vibes, something from Jano Gibbs. Sana dalawa ang puso ko. Ay, grabe naman ito. Posible ba talaga, oo, na kapag ikaw ay nasa iisang relasyon, o di kaya naman ikaw yung babae na nililigawan, no? Para mapapaisip ka ba talaga, mapapawish ka talaga na sana dalawa ang puso mo. Grabe naman yon. Haba ng hair mo, te. Anyways, mga ka-vibes, magandang hapon po. 12:37 na po ng hapon. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang yan sa GV99.9. Your good vibes. Uy, wait lang nga. Isa-shoutout ko muna. O, shoutout sa lahat ng mga tao ngayon na mga nagdadalawang isip. Ah, nagdadalawang isip talaga. Uy, huwag kayong ganyan ha. Lalong-lalo na kung mga nasa isang relasyon kayo. Oo, alam nga, dalawang relasyon. Masama yun. Hindi kasi parang, alam mo, kung ako yung tao na yun, halimbawa, diba, sa isang mag-partner, sa isang relasyon, kung yung isa sa inyo nag-wish na sana dalawa ang puso niya kasi nga may iba siyang nagugustuhan, ay masasaktan talaga ako. Ay, yung sabihin ko talaga, maghiwalay na tayo, mag-break na tayo. Diba? Kasi ang hirap naman nun. Oo, nagmamahalan tayong dalawa, tapos meron ka pa palang ibang minamahal. Oh, ang sakit! Pero binabati muna natin ha, lahat ho ng mga nakikinig ngayon sa Kanika Nalang Bahay. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Pati na rin po no, yung ating mga drivers, o pong ating mga Batrasco drivers, ang ating mga jeepney drivers, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Kasama na rin yung kanilang mga konduktor. Hello po, Manong. Hello po, Kuya. Isang magandang hapon. Happy, happy Wednesday. Alam ko po na medyo masakit po ang ating pinagdadaanan ngayon na mataas ang presyo ng petrolyo. Pero, Kuya, smile ka lang dyan. Mga sir, smile lang kayo mga sir. Oo, at syempre lilipas din yan. Opo, alam ko may mga pagkakataon sa buhay natin na medyo gibet, medyo ano lang, medyo tipid-tipid muna. Pero yung ating mga manong dyan, ang ating mga manong tsuper, ang ating mga sweet lover po dyan, eh ano nyo yan, kaya yan. Opo, kaya yan, laban lang sa buhay. Opo, alam nyo minsan talaga hindi natin namamalayan no, na parang isip tayo ng isip. Saan tayo kukuha ng ganito, ng ganyan, pambayad sa ganito, sa ganyan. Hindi natin namamalayan o nalalagpasan na natin yung Judith. Yung Judith talaga. Hindi na natin namamalayan na nakapagbayad na pala tayo. Tapos later on, parang mapaparealize ka na lang, no? Ay, grabe, no? Saan to galing? Ang galing ni Lord, no? Na, ang galing nyo na kayo po ay nalagpasan niyang ganyang mga sitwasyon. Sino dyan yung mga ano nagdadalawang isip na? Sino dyan yung mga nagdadalawang isip ng hiwalayan ng kanila mga jowa? Uy, kayong ganyan ah. Alam nyo, paalala ko sa ating mga ka-vibes, no? Kung kayo po ay nagdadalawang isip na, halimbawa kayo po ay nasa isang relasyon, parang awa nyo na po, wag nyo na hong patagalin. Opo, kung may gusto na po, may iba na po kayo nagugustuhan, sana hindi nyo na po daanin sa cheating, mga ka-vibes, ano? At saka sana ha, kapag nagmamahalan kayo, huwag na kayong tumingin sa iba. Ha? Hindi tama na wini-wish mo na sana dalawa ang puso mo. Feeling ko itong kanta na ito, para ito sa mga ano, nililigawan pa lang. O doon na lang sa mga nililigawan pa lang. Yung hindi sila makapili kung sino ang sasagutin nila. Pero syempre, isa lang ang sasagutin mo. Hindi naman pwedeng dalawa. Oo. Kaya nga, wala jowa yung iba eh. Di nadalawa nyo eh. Hindi ko naman kayo ng isa. Kahit ako dalawa na iba. Sarap lang. O hindi mga ka-vibes ha. Itong sana dalawa ang puso ko. Nako! Parang ano to? Parang nakakatakot kapag kinanta na to ng partner mo, no? Pag biglang kumanta yung partner mo. Pero konting ano lang po, konting trivia lang po dito sa sana dalawa ang puso ko ni Jano Gibbs. Ito po ay kinompose ni Boji Dasig. Ito po ay tungkol sa isang taong may minamahal na pero biglang nagkaroon ng feelings para sa ibang tao. Dahil pareho niyang mahalaga ang dalawang tao, nalilito siya kung sino ang pipiliin. Nako, nako, nako, nako, nako, nako, nako. huwag kayong ganyan ha. Pero alam nyo, totoo naman talaga to eh. Totoong nangyayari sa atin. No? Ewan ko lang kasi hindi ko pa danas. Hindi ko pa danas. Oh, hindi ko naman masasabi ito. Pero ang aking pagkakaalam lamang, no, dapat isa lang po yung ating minamahal. Kung may iba na, iwalayan mo na yung ano mo. O di kaya ipaglaban mo yung current relationship mo, no? Minsan kasi dahil lang po sa bugso ng damdamin, nakakaramdam po tayo ng ibang mga feelings para sa ibang tao. Pero kung mahal na mahal nyo naman talaga yung inyong partner, ipaglaban nyo po, ha? Ipaglaban nyo. Sayang, sayang. Pero kung talagang hindi na kaya po, no, huwag patagalin. Oo, huwag nyong pagsabayin. Kasi alam nyo, kapag pinagsabay nyo, may magsasuffer po at magsasuffer po dyan. Okay? Pero ikaw ba, na nakikinig ngayon, ano ba ang iyong nararamdaman? Posible ba talagang mahalin ang dalawang tao ng sabay? O kapag dalawa na ang pinipilian, nako, ibig sabihin hindi talaga sapat ang pagmamahal sa isa. Nako naman! Shout out ha sa mga ganyan ang nararamdaman ngayon. Magbagong buhay na kayo. Talaga. 12:43 ng hapon, ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Sa lahat po nang may mga pa-shout out. O baka gusto nyong i-shout out yung dalawa nyong gusto. Yung dalawa nyong pinapangarap. Oo. Ang ating hotline number po ay 0926-079-8708. At syempre po, ang ating Facebook page naman po ay GV99.9 FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message po. Ano, maraming salamat sa inyong mga pagpapadala ng inyong mga mensahe at pabati. And of course, yung nakikinig ngayon sa ating online streaming, hello po, isang magandang hapon po. Ano, kung ikaw ay nais mong makinig saan ka mang sulok ng mundo ng Pilipinas, ang ating link po para dyan ay nasa atin pong Facebook page. O di kaya naman, search nyo lamang po sa inyong mga browser, gv999.live. Ayos siya mga ka-vibes, 12:44 na. Muli po ako magbabalik para po sa ating last push na po ng ating programang Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibe, 7 minutes na lamang po bago sumapit ang alauna ng hapon. Isang magandang hapon pa rin po. At welcome na sa last push ng ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At mga ka-vibes, no, bago ko po tapusin ang ating programa ngayon, binabati muna natin si Jordan ng isang magandang hapon. Hello GV99.9, nakikinig po sa inyong live streaming. Hello Jordan, good afternoon. At sa lahat ng ating mga listeners po sa ating online live streaming, pati na rin po sa kanika nilang radyo o po saan man kayo sulok ng mundo, ng Batangas, ng Calabarzon, ng Maynila, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ay siya mga ka-vibes, mag-alauna na ng hapon. Oo, maraming salamat po no sa pagsama sa akin simula kaninang alas 9 po ng umaga. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating program, Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. For my baby song, here's Take Me, I'll Follow. Happy Wednesday, happy midweek everybody. Enjoy the rest of the day. Bye-bye.

0: GV99.9.
1: 100 days before Christmas, simulan na ang saya kasama ang GV99.9, your good vibes.

0: Pare, pare, payag ka. Maging bombero ka?
1: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
0: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
2: Oo, ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
0: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
7: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
0: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
0: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request.
0: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
7: Request ka na!
0: 30
3: anyos na tayo, mga ka-vibes!
9: 30 na tayo, mga ka-vibes!
10: 30 years na ang GV 99.9.
11: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
9: GV 99.9.

0: WGV 99.9.
1: Your good vibes.
2: 100 days before Christmas, simulan na ang saya kasama ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
2: Yelo dito sa Pilipinas?
3: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
2: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun?
2: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboboritong tambayan on air.
2: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robby.
2: Trenta! Trenta!
4: Trenta! Anyos na tayo mga ka-vibes!
7: Trentahin na tayo mga ka-vibes!
8: 30 years na ang GV 99.9.
5: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
7: GV 99.9.

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
4: This is DJ Robbie.
0: Kiko Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30
4: anos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: tol.
1: Oy, tol, magandang hapon sa'yo.
2: Tol, baiga, bigyan kita ng ano, 1,000,000.
1: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, tol.
2: Pero, 1,000,000 suntok.
1: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
3: Ayaw ko nan.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-oy mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
8: GV 99.9.

0: GV99.9.
1: Hey, Grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
2: 100 days before Christmas, simulan na ang saya kasama ang GV99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9.
1: 100 days before Christmas, simulan na ang saya kasama ang GV99.9, your good vibes.

0: ka ba ng matatambayan ka vibes?
1: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinapaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
1: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9.
2: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
3: This is Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
1: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
5: Barkada Vibes! GV 99.9.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: In need of quality healthcare close to home? Lipamedics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Libas City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipamedics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipamedics Medical Center.
0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuot upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Karambola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!
2: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
7: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
8: Alam mo ba MLMC, Mommy?
9: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
7: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
10: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
11: More loving, more caring.
10: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
12: Barangay Marawi.
10: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
13: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
1: 100 days before Christmas, simulan na ang saya kasama ang GV99.9, Your Good Vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30 anyos.
2: GV 99.9. This is GV 99.9.
0: GV 99.9. 30 na!

0: The Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: barangay dahil makakasama niyo na po si DJ Robbie up until 9 o'clock in the evening. Kaya naman, ladies and gentlemen, hold on to your horses. Oh, dahil sabay-sabay tayo sa tawanan, kwentuhan at tugtugan all night long, ladies and gentlemen. Kaya naman, walang maglilipat ng channel. Na maglilipat ng channel, pangit. Anyways, ladies and gentlemen, happy Wednesday evening po to each and every one of us, mga ka-vibes. Happy Wednesday evening po sa lahat ng ating mga listeners right now, sa ating team bahay, team online, and syempre sa ating mga team lansangan. Lansangan, mga kulubi. Team kalsada pala. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-vibes, sa ating mga listeners dyan, sa kanikita ng mga bahay, and syempre sa ating mga Trasco drivers, jeepney drivers, bus drivers, truck drivers, and syempre sa ating mga on-cars drivers. Magandang gabi po to each and every one of us. So, I think most of us, mga ka-vibes, ay papauwi na galing eskwelahan at trabaho. So, palakpakan natin ang ating mga sarili. It's a job well done, mga ka-vibes. If walang nagsasabi sa inyo niyan, kung hindi na-appreciate ng management ng bosses ang inyo pong mga ginagawang trabaho, well, let DJ Robbie appreciate your hard work, mga ka-vibes. Good job and a job well done para sa araw na ito, ladies and gentlemen. Well, what are some of the few things na gusto nyo po sa inyong trabaho? Talaga ba, nagtanong talaga siya? Oo. Well, mga ka-vibes, ano nga ba ang ilan sa mga bagay na gustong-gusto nyo po sa inyong mga trabaho? Well, if you're going to ask DJ Robbie, since hindi naman kami madami dito sa istasyon, kung sino lamang po ang naririnig nyo sa inyong mga ere, yun lamang din po paulit-ulit ang aking nakikita sa araw-araw. At ako po ay napapagod na at nauumay na sa kanilang pagmumukha. And that's something na gusto ko na mabago. Gusto ko na mabago, pinalta na. Pero ang something naman po na gustong-gusto ko sa akin line of work, eh syempre, ito mismo ang ginagawa natin. Kasi growing up, si DJ Robbie po is a very reserved person. Parang hindi naman.
1: Ayaw mo na.
0: What? Parang hindi naman reserved person si DJ Robbie. Pero yes, mga ka-vibes, si DJ Robbie po is a very introverted kind of person si DJ Robbie. So, I really like the idea na meron po akong sounding board, meron po akong avenue na kung saan magbibigay ako ng thoughts, opinions, and ang kung ano man ang gusto kong sabihin, mga ka-vibes, in terms of certain topics, about certain life dilemmas. Kaya gusto ko din po yung feeling na yon, mga ka-vibes. Ikaw ba? Kumusta naman ang inyong trabaho at ano nga ba ang pinaka gusto mong ginagawa sa inyong trabaho? That's a question na para sa inyo, mga ka-vibes. Kaya naman, para sa inyo mga kasagutan, ang ating pong hotline number, ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page. It's gv99.live. Parang yung Facebook page yun. Ang amin pong Facebook page ay gv99.9fm. Ang amin pong online live streaming, ang gv99.9 or gv99.live. Okay? Okay, tao lang din po si DJ Robbie, paminsan-minsan nagkakamali tayo. So, intindihan nyo na lang, mga ka-vibes. Anyways, ladies and gentlemen, kung meron po kayong gustong sabihin ha, ang inyong mga kasagutan, ang inyong mga song requests, yan po ang aming contact information. Kaya naman wala na kayo excuse para hindi magpadala ng inyong mga mensahe, ng inyong mga song requests. Akin ko po yung aantabayanan at later on amidst of the program, I'll be reading all of your answers and syempre, I'll be granting all of your song requests, mga ka-vibes. Pero bago yun, let's go back and playing some also good vibes music para sa ating lahat. Narito po ang awiting I Kissed a Girl by Katy Perry. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
1: Alam mo ba MLMC, mommy?
2: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
0: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
3: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
3: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
2: Bilang magulang, wala tayong hindi kayang tisin. Ano ba naman ang konti pang lakad para sariwa ang mahiyain? Ano ba naman makipagsiksikan, makauwi lang agad sa kanila? Ano ba namang maulanan, mauwi lang ang paborito nila? Kung lahat gagawin para sa pamilya, sa gamot, ba't san-san lang tayo pumupunta? Ang TGP Pioneer sa Generics, my expert pharmacist at most trusted generics pharmacy pa ng Pilipinas based on 2026 IQVIA Consumer Study across total urban Philippines. Kaya para sa pamilya, TGP, trusted gamot ng Pinoy.
5: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
6: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
5: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
7: Oo, ayaw ko na.
8: Hala, joke pala yun.
9: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
10: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
11: mula sa mainit na palitaan.
12: Kayo ay nakatutok sa GB
13: Balita. Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Frank.

0: pagpapatigil sa bullying-bullying
1: patuloy ang
0: para sa detalye ng
2: hanggang sa umagandang kwentuhan.
3: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
2: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
4: DJ Frankie
2: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station GV 99.9 Your Good Vibes.
5: You are listening to DJ Robbie.
6: Hello Philippines and hello world. Mga ka-vibes, welcome back dito po sa ating programa. This is still Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuuan ng Pilipinas, it's 6:34 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes and happy Wednesday evening to each and every one of us. How was work? Ano nga ba ang inyong mga ginagawa sa buhay-buhay right now? Kayo ba ay mga nagluluto na? Or pinaplano na lamang mag-order sa labas? Sana all sa inyo mga ka-vibes. At sana all mga ka-vibes, no? Ano daw? Sana all mga ka-vibes is meron kayong time para makapagluto at ma-enjoy ang inyong mga dinner. Kasi para si DJ Robbie, wala na akong time. Alam niyo mga ka-vibes, sometimes hindi na talaga ako naghahapunan and that's something na gusto kong baguhin sa sarili ko mga ka-vibes dahil gusto ko nga medyo mag-gain ng weight at the same time maging mindful din sa pagkain po natin. At hindi po susi ang hindi pagkain. Example lamang po yan kapag kayo ay nagbabawas ng timbang. Yes, kasama po syempre ang tamang nutrisyon pa rin mga ka-vibes kapag tayo ay nagbabawas ng timbang. At wag po natin pabayaan ang ating mga sarili na kung saan talaga namang parang 3 days kayong hindi kumakain. Ano ba yung OA naman ng 3 days na hindi kumakain mga ka-vibes? Parang sobrang payat mo na after ng iyong pag-fasting na yan at iyong pag-diet. Alam nyo bang kapag tinagtag nyo po yung tea sa diet dahil lang yun. Grabe naman fun fact yun. So huwag na po tayo mag-diet. Anyways, ladies and gentlemen, gusto ko lamang pong sabihin ha, kayo ba ay mga inggitero at inggitera? Wala lang kasi si DJ Robbie resonates sa pagiging isang inggitero. At talaga namang proud pa si DJ Robbie na isa siyang inggitero. Well, mga ka-vibes, inggitero naman po talaga ako. Pero not in the sense na inggiterong masama. Kasi alam nyo, I believe, ladies and gentlemen, na ang pagiging isang inggitero / inggitera ay hindi isang masamang emosyon. Naniniwala po ako mga ka-vibes na ang pagiging isang inggitero or ang pagkakaroon ng inggit sa ating mga katawan and being envious ay normal na human emotion lamang po iyan mga ka-vibes. Hindi po yan isang negative human emotion or negative human feeling. It's a normal thing lamang po na makaramdam po tayo ng ganyan mga ka-vibes. Pero the thing is, it's how you are going to handle that certain feeling. It's not about being envious. It's about how are you going to handle yung inggit na nararamdaman mo, ladies and gentlemen. Kasi alam nyo mga ka-vibes, naiinggit naman talaga ako, especially as a someone na maraming pangarap sa buhay, na very ambitious, and I'm seeing people na yung mga pangarap nila is unti-unti na nilang nararating. Diba? Sino bang hindi maiinggit noon? Kasi gusto mo rin makarating doon sa puntong iyon ng kanilang buhay. Gusto mo rin maranasan yung success na nararanasan nila. Pero yung akin pong inggit is nagiging fuel pa at nagiging motivation pa para sa akin mga ka-vibes na mas lalong galingan sa buhay. Ganun po dapat ang mindset ka-vibes. Hindi po dapat natin ginagawa yung bitterness kapag tayo ay nagkakaroon ng inggit. Hindi dapat nagkakaroon ng malicious behavior towards other people just because they are actually striving on their life ka-vibes. Hindi po tama yun. Be a good person now, ladies and gentlemen, para po sa buong 2026. And sana naman madagdag na po natin ang mga negative feelings and negative emotion sa atin pong mga sarili. Okay, mga ka-vibes, very good yung mga ka-vibes natin na nakikinig. Anyways, ladies and gentlemen, para sa inyong mga kasagutan at inyong mga song requests, ay maaari nyo po yung isend sa pamamagitan po ng aming hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. Okay, naman bisitahin nyo ang ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. And yes, mga kawais, sa tulong din po ng aming online live streaming, maaari nyo po kaming makasama 24/7. Bisitahin lamang po sa inyong mga browsers ang gb99.live o kaya naman pumunta sa ating official Facebook page, gb99.9fm, at nakalagay doon ang link patungo sa aming online live streaming. So mga kawais, wala na po kayong excuse para hindi samahan ang inyong mga pinakababoritong DJs. So, by that, ladies and gentlemen, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin, This Is Dalangin by Earl Agustin. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Hello, Philippines. And hello, world. Mga ka-vibes, welcome back sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa Bongo Blue and Pilipinas, it's 7:05 in the evening. Happy Wednesday evening to each and every one of us, mga ka-vibes. It's, it's me, the weekly, ladies and gentlemen. Wednesday pa lamang po. Bakit parang Friday na yung mukha mo? Pagod ka na ba sa trabaho? Well, mga ka-vibes, deserve mong kumain ng masarap ngayong hapunan. So go na, lumaps ka na dyan. Itigil na ang pagjejeta. Hayaan na ang pagdadiet. Basta healthy ang kinakain, mga ka-vibes. Go na yan. Oy, alam niyo ba, mga ka-vibes, speaking of pagkain at pagdadiet, alam niyo ba na masyado na daw pong tumataas? Alam na tumataas ang obesity rate po dito sa Pilipinas.
2: What?
1: Yes, mas marami na daw po mga Pilipino or marami na daw po ang mga Pilipino na pumasok sa obese column. Do you get what I mean? Very good. Kaya alam niyo ba ang naisip na panukala ng mga mambabatas ng gobyerno kung paano nga ba natin ito masusolusyonan? Well, mga ka-vibes, humanda kayo dahil tataas na daw po ang buwis at presyo ng atin pong mga sweets. Including ice creams, even 3-in-1 or instant coffees, mga ka-vibes, ay patuloy po ang or itataas na din daw po ang kanilang presyo. Well, ano bang masasabi ni DJ Robbie tungkol dito? Well, mga ka-vibes, mapabor naman ako sa adhikain ng ating pamahalaan na magkaroon tayo ng much healthier na mga mamamayang Pilipino. Pero hindi po ko uma-approve or hindi ko ina-aprobahan ang pagtaas po ng presyo ng bilihin at pagdagdag po ng buwis sa mga produktong ito. Bakit, mga ka-vibes? Sa panahon natin ngayon na sobra-sobra na ang ating nararanasan na hindi maganda sa atin pong gobyerno, katulad na lamang po ng maanumalyang flood control projects na up until now, mga ka-vibes, ay hindi pa nasusolusyonan. Diba? Sobrang laki po ng kaba ng bayan ang napunta sa flood control projects na yon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po natin alam kung nasaan yan, mga ka-vibes. Kung patuloy po nating tataasan ang buwis ng mga mamamayang Pilipino, sana naman po, oo, sana naman ay maramdaman din ng mga mamamayang Pilipino na nagbabayad ng buwis kung saan nga ba napupunta ang kanilang mga binabayad. Hindi naman pwede, mga ka-vibes, na basta nyo lang tataasan ang presyo ng bilihin. Kahit ang aming mga ine-enjoy na mga sweets, ang aming mga ice creams, and para naman sa mga coffee lover, ito mga instant coffees natin, ay patuloy nyo, ay tataasan nyo din ang buwis. Parang hindi naman yun patas na para sa mga mamamayang Pilipino. Diba? Ngayon nga na sobrang taas na po ng binabawas na tax sa lahat po ng ating mga kinukonsumo, whether it is a product, goods, and even services, mga ka-vibes. At kahit nga po dito sa pagbabayad natin ng buwis bilang kaltas sa atin po mga sahod, ay sobrang taas na nga po, mga ka-vibes. Talaga namang umaaray na mga mamamayang Pilipino kung itong mga simpleng produktong ito na kung saan ay enjoy ng mga mamamayang Pilipino ang kanilang pamumuhay ay inyo din pong ipagkakait sa kanila, mga ka-vibes. Eh bakit naman po ganon, mga ka-vibes? Well, okay lang naman sa akin para sa kung gusto nyo po na taasan ang presyo ng bilihin at dagdagan ang buwis niyan, pero siguraduhin naman po natin na mararamdaman niya ng mga mamamayang Pilipino. Kasi ang mga buwis po namin, ladies and gentlemen, kasi hindi naman po talaga natin nararanasan, di ba? Imagine niyo po ang atin pong ekonomiya dito sa ating bansa. Ito pong bansang Pilipinas ay imbes na umunlad, ay lalo na po talaga nagde-deferred or patuloy na bumababa ang ating ekonomiya. Di ba? Papayag ba tayo noon, ladies and gentlemen, na kahit yung simpleng mga goods na mga produkto ay kanilang bubuwisan, tataasan ng kanilang mga buwis na singil para lamang mas madagdagan ang kaban ng bayan. Pero well, in fact, hindi naman natin maramdaman kung saan nga ba ito napupunta. Sana muna, magkaroon muna tayo ng transparency tungkol po sa kaban ng bayan. Diba? Sa buwis na binabayad po ng mga sangka Pilipinohan. sa kapitbahan ng mga mamamayang Pilipino. Sana magkaroon muna tayo ng transparency bago nila daasan itong mga buwis na kanilang sinisingil. Diba? Kayo ba mga kabayos, umaagree kayo doon? Well, for your answers, sumama kayo sa kwentuhan at kulitan at kahit tugtugan natin mga kabayos. Ito po ang amin pong hotline ay 0926-079-8708. At maaari din po kayo mag-iwan ng inyong mensahe sa pamagitan po ng pag-send ng message through our official Facebook page. Ito po ay GV99.9FM. O kaya naman, ladies and gentlemen, maaari nyo din pong bisitahin ang ating online live streaming, which is gv99.live sa inyong mga browsers. O kaya naman bisitahin ang ating official Facebook page. It's GV99.9FM at nakalagay po doon ang link patungo sa aming online streaming platform. So, aantabayanan ko po ang inyong mga mensahe at ang inyong mga song request. Pero bago yon, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin, this is Ariana Grande's Break Up With Your Girlfriend. Muli, ako po si DJ Robbie, only here GV 99.9.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
0: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Ay, pisan-pisan.
3: Ah, pisan, bakit?
2: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
3: Urma, pisan. Forma habol ko yung crush ko.
2: Pero, di ko nahihinto.
4: Ayaw ko na.
5: Hala? Joke pala yun?
6: Hello? Sa GV99 po ba ito?
7: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
1: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
5: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
5: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitising.
1: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
8: 100 days before Christmas, simulan na ang saya kasama ang GV99.9, your good vibes.

0: And I'm hoping everyone na ma-achieve natin ang mga pangarap natin sa buhay. Konting hard work lang mga ka-vibes, konting disiplina lang yan, at pasasaan pa at ma-achieve mo rin ang inyong mga pangarap. Let's all manifest that mga ka-vibes. And kanina nga narinig nyo ang ating 100 days countdown para po sa araw na ito. Yes mga ka-vibes!
1: What?
0: Meron na lamang po tayong 100 araw bago sumapit ang Kapaskuhan! Who's excited mga ka-vibes sa pagsapit po ng holiday season at ng Christmas season? Wow, one of those people mga ka-vibes is definitely DJ Romy. I'm so excited mga ka-vibes pagdating po ng holiday season. Unang-una, syempre, gustong-gusto ko po ng holiday season dahil sa kanila pong feels. Holiday feels. And sa klima din po kasi mga ka-vibes, I'm really fond of ng klima pagdating po ng holiday season. Pagpasok po ng October, November, December, mararamdaman na po natin ang lamig ng amihan season. Something that I'm really excited about. I'm really looking forward into mga ka-vibes. Kasi si DJ Robby ay sobrang pawisin. Sobra maglapot si DJ Robby. Kaya naman, I'm really excited na pagpasok po ng taglamig. So, pero bago yon mga ka-vibes, no? Bago natin pag-usapan ito Christmas season, I know, excited na kayo na bumalik ang inyong mga mahal sa buhay galing sa malayong lugar. Siyempre, no? Part din ng tradition here in the Philippines na kapag Christmas season talaga, it's all about family. So, yung mga malalayong kamag-anak natin at saka mga kamag-anak natin na nasa malayong lugar, ay lahat tayo ay nagsasama-sama para po sa pagsapit ng Pasko. Aww. And that's Christmas magic naman talaga mga ka-vibes. No? Talaga namang lahat. Lahat ay hahanap ng paraan para lamang makasama ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay pagsapit po ng holiday season. Pero one of the things naman talaga na hindi natin dapat na hindi tayo excited about. Diba? May mga things tayo excited at may mga bagay din tayong hindi excited pagsapit po ng Christmas season. At isa nga po sa mga bagay na hindi tayo excited ay makita na muli natin na ang ating mga kamag-anak na ating kaaway. Okay, I don't know sa inyo mga ka-vibes, pero kay DJ Probably po is wala naman akong kamag-anak na kaaway. Oo, kaming mga magpipinsan, kaming mga magkamag-anak by blood, mahal na mahal po namin ang isa't isa. Charisma. Okay, pero kidding aside, ladies and gentlemen, para po sa akin, yung family din naman po kasi namin talaga is medyo magkaka-close. Hindi naman medyo, pero talaga magkaka-close naman po talaga despite of actually having such a big family. Wala kaming problema tungkol sa inggitan, sa mana, dahil unang-una wala kaming mamamana. So wala po talagang inggitan, wala pong samaan ang loob pagdating po sa aming pamilya. And that's something that I'm really proud of pagdating po sa aming pamilya. Well, at well, at the very least, yung alam ko, wala naman. Hindi ko alam sa kanilang kaibuturan ng kanilang puso kung meron ba. Pero sa akin pong pagkakaalam ay wala naman. Pero hindi po talaga natin may pagkakaila na meron naman talaga mga pamilya na kung saan may sama ng loob sa kanilang mga pamilya. Diba? Umamin ka na. Diba? Kaya naman minsan yung mga taong dapat na excited pagdating ng holiday season kasi makakasama nila yung kanilang mga pinsan, yung kanilang mga kamag-anak, yung kanilang mga uncle and aunts, ay hindi masyado excited dahil sa ilan sa aking mga nabanggit, meron po silang kaaway. Diba? Pero bilang isang bilang isang Pilipino na kung saan sobrang lakas po ng family ties natin, ay talaga naging tradisyon na rin talaga kahit kaaway mo pa yan, basta pamilya yan, ay nasa every gathering yan, ka-vibes. At yung iba naman talaga wala na talagang choice dahil nasa malapit pa na pamilya. Kung hindi first generation cousin, ay second generation cousin. So every time naman talaga na may okasyon, ay lahat ay nagkasama-sama. Kaya naman good luck po sa ating mga sa ating mga family gatherings mga ka-vibes sa pagsapit po ng Christmas season. Imbes na Merry Christmas ang bati sa inyo ni DJ Robby, ang bati ko sa inyo ay good luck. Anyways, mga ka-vibes, kung kayo man ay may mga kaaway sa inyo pong mga pamilya, inyong mga kamag-anak ay maaari nyo po yung ikwento at i-share sa pamamagitan po ng ating hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page, which is GB99.9 FM, at mag-send kayo ng inyong mga mensahe. Hindi lamang po mensahe, mga kabibes. Kung meron po kayo mga song requests at gusto nung sabihin kay DJ Robbie, ay maaari nyo po iyang isend. Anyways, mga kabahas, magbalik tutugan na po muna tayo. At dahil amat si DJ Robbie ngayon ang magpatugtog ng OPM Music, narito muna ang MRLD sa awiting Sandali. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GB99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: You are listening to DJ Robbie.
1: Hello, Philippines, and hello, world. Mga ka-vibes, welcome back. Muli, dito sa inyong pinakapaboritong programa. Anong inyong pinakapaboritong? Tambayan on Air. It's Berkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 8:02 in the evening. Magandang gabi po, mga ka-vibes. And a happy Wednesday evening to each and every one of us. And narinig nyo nga po, mga ka-vibes, na 100 araw na lamang po. Yes, you heard it right.
2: What?
1: 100 araw na lamang, mga ka-vibes, ang ating hihintayin bago pumasok ang Kapaskuhan.
2: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
1: Kaya naman, advance Merry Christmas, mga ka-vibes. So, ibig sabihin, panahon na po para sa ating mga ninong at ninang. Kung ikaw man ay ninong at ninang ng kung sino man, ay maaari ka nang magsimulang mag-ipon. Mag-impok na tayo, mga ka-vibes, para meron tayong mabigay sa ating mga inaanak. And shoutout na din po pala sa ating mga inaanak na kilala lamang ang kanilang mga ninong at ninang kapag malapit na ang Kapaskuhan. Kaya naman, shoutout po sa aking ninong at ninang. Parang ang tagal na nung huli tayo nag-usap. Kumusta na po kayo? Siya pala yun. Anyways, ladies and gentlemen, bigyan po muna natin ang daan ito. Si, sino nga to? Si 8037, sabi niya, yari na naman sa mga pulaerang tiyahin at nag-request po siya ng awiting Baby Comeback. Thank you, DJ. And thank you din sa iyo, 8037, sa iyong patuloy na pakikinig. And love you. But I love you! Ayon! 8037, happy listening sa inyo at napagbigyan nga po natin ang kanyang song request, mga ka-vibes. Kaya naman, let it keep it coming my way, mga ka-vibes. Simulan nyo po ang inyong pakikipag-text at pakikipag-usap kay DJ Robbie sa pamamagitan po ng aming hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page with us GB99.9 FM. At yun na nga po, mga ka-vibes, no? Dahil malapit na nga po ang Christmas season, palapit na rin po ang ating mga Christmas party, Christmas gathering, o kung ano man ang inyong gathering. Ngayong malapit na po ang Kapaskuhan. And shout out po sa lahat ng ating mga eksenang mga auntie and uncle. Diba? Yung mga pulaera at pulaerong tito at tita natin. O huwag naman po tayong ganun, mga ka-vibes. Dapat, kung totoong concerned tayo sa ating mga mahal sa buhay, whenever na makikita kayo, di ba? Minsan lamang po ang Pasko sa isang taon. Isang beses lang yan sinaselebrate sa isang taon. So, seize the moment. So, imbes na sabihin mo at punahin mo ang mga bagay na nakita mong pagbabago sa kanyang katawan, sa kanyang lifestyle, at sa kanyang buhay, mga ka-vibes. So, why not? Let's spread good vibes and love na lamang po, ka-vibes. Vibes. Diba? Kesa tumaba siya, kesa wala pa siyang jowa, kesa ayaw niya magpakasal, wala po tayong pakialam doon. Hindi po nila hiningi ang opinion nyo. Maaari po kayong magbigay ng inyong opinion kapag sila ay nanghingi ng opinion mula sa inyo, ka-vibes. Pero kung hindi naman, manahimik na lamang po tayo. Oo. At hindi lamang ito para sa ating mga ka-vibes na mga elderly, sa mga tito, tita, lolo at lola natin. Ito po ay applicable to all ages, no matter who you are and what you do in life, mga ka-vibes. Kung ikaw ay nakakaangat-angat sa buhay, wala kang karapatan para hindi respetuhin yung mga taong nasa ibang level pagdating po sa ating social economic status. Wala tayong karapatan, mga ka-vibes, na i-disrespect ang ibang tao. Anyways, ladies and gentlemen, basahin muna natin ulit itong mensahe ni 8037. Sabi niya, tama imnida. Baka may imnida. Pag binalik sa kanila ay masama na. Lalo ang ano daw? Pag binalik sa kanila ay masama na lalo ang dating. Ha ha ha ha. Diyos mio. Exactly, to be exact. 8037. I also believe, mga kabibes, dun sa golden rule na wag mong gawin sa iba ang ayaw gawin sa iyo. Kung ayaw mong pinupulaan ka, kung ayaw mong ikaw ay napupuna, wag mo din po iyong gawin sa ibang tao, kabibes. Yung mga unsolicited opinion, unsolicited advice, at saka syempre, yung atin pong mga katanungan na alam naman natin walang patutunguhan, ay wag na po nating itanong sa mga taong alam naman natin sila ay masasaktan. Bing, bing, bing! Diba? So, tandaan po natin lagi ang golden rule sa araw-araw. Whenever na makikipaghalubilo po tayo sa ibang tao, na do not do unto others what... Basta yon, wag natin gawin sa iba. Tagalog na lang. Wag natin gawin sa iba yung mga bagay na ayaw nilang gawin sa atin. Something along that line. Anyways, mga kabahas, magbalik-tugtugan na po muna tayo ha. Inuulit ko po ang ating hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. Okay, naman bisitahin niyo po ang ating official Facebook page para magpadala ng mensahe, which is GB99.9 FM. Para makasama kayo sa kulitan at tugtugan. Mamaya po, sa aking magbabalik mga ka-vibes, ay i-reveal ko na naman ang isang kwento ng buhay sa Barkada Confessions. Kaya naman huwag kayong bibitaw dahil dyan, ito muna ang ating awitin. This is All I Want for Christmas Is You by Mariah Carey. Tuloy-tuloy ang ating Christmas feels only here at GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: 정이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong de kalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Visit them at Malabanan Building, P. Burgos Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Baso Blessing Pharma, kalidad at abot kaya.
1: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: DJ, pasang request naman po.
6: Hello po, pwede pong mag-request?
5: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
1: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
7: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
1: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
1: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request.
1: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
7: Request ka na!
9: You are listening to DJ Robbie.
10: Vibes, welcome back. This is still DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes. Oras na din, mga ka-vibes, 8:28 in the evening, and in this juncture of our program, mga ka-vibes, it's time na isiwalat na naman ang isang kwento ng buhay dito po sa Barkada Confessions. And for tonight, ang ating Barkada Confession na babasahin ay mula kay Maria. Pinamagatan niya ang kanyang liham na nanaiipit sa pagitan ng biyanin, ng biyanan at mister. Interesado ka ba sa kanyang kwento ng buhay? Wes, sabay-sabay po natin itong pakinggan. J. Robbie. Ako po si Maria ng Lipa City. Sumulat ako sa inyo para humingi ng

labis na tumutol. Ang sabi niya, sa halip na gumastos kami ng malaki sa pagpapagawa ng bahay nito, mas mabuti para na lumipad na kaming siya. Na lumipad na lamang siya sa ibang bansa o lumayo para makapagsimula kami ng hiwalay at makaiwas sa abala. Nalilito po ako, DJ Robby. Gusto kong gampanan ang pagiging mabuting manunggal, pero ayokong masira ang aming pagsasama ng aking asawa. Paano ko po ba mapagtatakbo ang aming mga desisyon nang hindi nasasaktan ng aking biyanan at hindi rin naman napipilitan ng aking mister na tumakas sa aming responsibilidad? Nagmamahal, Maria. Yan po ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Maria. Para sa inyong mga kasagutan, sa inyong mga opinion at suggestion, maaari nyo po yung isend sa pamamagitan po ng aming hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. Or bisitahin nyo po ang ating official Facebook page, which is GV99.9 FM. Walang masasabi lamang po ni DJ Robby. Well, Maria, ang sitwasyon mo ay sumasalamin sa buhay ng mga napakaraming Pilipino. Kung saan nagkakasalubong ang utang na loob, pagmamahal sa magulang, at ang pangangailangan ng sariling pamilya. Mag-usap kayo ng sarilinan ng inyong mister na walang halong pagsisisi. Pakinggan mo kung bakit siya tumututol. Magtakda kayo ng limitasyon or kompromiso. Ipaalala ang kahalagahan ng pagtutulungan. Kailangan ninyong harapin ito bilang isang pamilya. Para sa lahat ng ating mga ka-vibes na nasa kaparehas na sitwasyon kagaya ni Maria, ang ating sunod na awitin ay para sa inyo. Narito ang SB19 sa awitin Hanggang sa Huli. Once again, this is GV 99.9.

99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: DJ Yam lang sa kalam.
1: DJ Yam lang sa kalam.
0: DJ Yam lang sa kalam.
2: Makijam with DJ Yam.
3: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipag-transaksyon online, gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: Mga kabibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag-ami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: GB 99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Rentahin na!
3: GB 99.9!
1: Rentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-tipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9. Oh shit, baby.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes. Well,

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
5: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: The Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9 and your

0: sugar.
1: Nakarancho ka pa ba?
2: Ipapagami.
1: DJ Yam lang sa kalam.
0: DJ Yam lang sa kalam.
2: DJ Yam lang sa kalam.
3: DJ Yam lang sa kalam.
4: Makijam with DJ Yam.
1: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. For music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Guys, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frankie.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
2: anyos. GV99.9.
6: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.5

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, your good vibe.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV 99.9.
2: In need of quality healthcare close to home? LipaMedics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, LipaMedics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. LipaMedics Medical Center.
3: Attention grade 6 students! The Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City is now accepting applications for our next batch of grade 7 scholars. Join the country's premier science high school and enjoy scholarship benefits. Free tuition, free loan of books, a monthly stipend, and dormitory privileges. Don't miss this chance to shine and secure your future in science and technology. Apply today at nce.pshs.edu.ph or call 0917-654-8089.
4: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: It is now 6:30 in the morning. That Time Check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fun, solid kaban.
4: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
5: Alam mo ba MLMC, mommy?
6: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
4: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
8: More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
9: Barangay Marawi.
7: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
10: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
12: Ay, pisa-pisan.
13: Ah, pisa, bakit?
12: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
13: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class ko.
12: Pero, di ko nahihinto.
14: Ayaw ko na.
15: Hala? Joke pa na yun?
16: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
17: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
18: Kayo ay nakatutok sa GV
19: Balita. Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
18: Paano Fred. Kalang pagpapatigil sa bullying-bullying
19: patuloy ang para sa detalye ng
17: hanggang sa umagandang kwentuhan.
19: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
17: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
20: DJ Frankie
17: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB 99.9.
2: Your good

0: Nagpa-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 99 days before Christmas, unti-unti nang lumalapit ng pinakamagandang season ng taon. Kasama niyo sa pagdiriwang ang GV99.9, your good vibes.